0: kolinarise nerea muala nerea mutima muhuyirire
1: amen
0: obuwenge bumwamiwe tu yesu kristu olwanzo lwa nyamuhanga tata nobuuma bwa mutima muhuyirire bibi nenyu inywe bosi
1: nawe nawo
0: pali chietu tuyisinge manolo etu imutu atolera rikola machingano mabuyirire ngabikulira nyamuhanga mutoka byosi
1: nyebali chetu
0: ndi muna hali byekundu omumalengekania omubinywa nomumateko nomubyonane rikola kwenene nakolire nabe nyilolo ryaye nyilolo rya ikundu okwerio ngasaba mariya mubuyirire mubikira biro byosi abamalayika nababuyirire bosi nenyubali chetu ndi munzabiri oko mukama nyamuhanga wetu nyamuhanga mutoka byosi atuwanyire atulusaye kwa manolo etu nilishatuliatia okobuyingo.

Oyo witi owenge yomundu yukamubaha. Nikwa hali abandu pananzire hiba tuonera. Akara sikanji kakarete viburi nebiniga binjibya byomubandu. Wamasiba na bandu abawitu obwenge wamabya utandisubyo koyo bakabua. Bakabua omo kifuranza amboyo ni mundu ni mweletre. Ni kwatami

0: Bana chondo baria matenate. Pelele kutrikwe.
1: Mapapelele.
0: Karali kutya mblongo. Malubiria na mabukeria ta sekera

0: mazota ngausi wala mkuenda na tishi baba kwa iranda kukapu makuma baomu kupaka serumu suma kutipe wala mkuenda na tae baba kine dubile lafi tulipa shulu walu
1: merci merci kamu hotire mwana ruba ulu uvia kamu kamu hotire uti akado akakasererie eri papaka seromo tsuba asa asa urekipere emotion atini transporto yao inyomu kabya serhali no iwe muna lola hali mi hali mikro hali usubi hali mikro oyuka kutumere transporto eyo ni papaka seromo tsuba
0: okay
1: antuka anescoche direct ku emission atumaka bi wa ku akola deje de bio lwemba tnono oma noyo matolera tinia
0: enga
1: mubandire papaka seromo ko byala and tukamu vandere papaka seroyo kovya la ye mutuba
0: namu heraku washinja papaka seromu
1: hane ya batashi halipine original leyo kaseroka ulaya hirioho uabre menyao no
0: enjiri nasi
1: wanganatu kere adrese homono
0: hea mundamu hivu ati ambutu
1: teri adrese ho hale ho hai omu vile mwa hale ho hai
0: ikahula mwave nichiku ibuwa na utasha ni amba msunge
1: nduga mutambu
0: niyambe
1: uya mutambu na sheria adrese
0: chanibu la nyoko lume niyambe
1: trip mere eri
2: ali omu kaundura
1: omu kaundura me ea veni mwenye yodele glize donge ea veni ea rasera ale arope bayoli na roa byangu ali mukatikati ya ropwe bayoli na barulage ndiko hale hat
0: nga omodele glise
1: andre ropwe bayoli na barulage be kaunto na rutupi duka na ya mapiece de rechange wa mamoto ene aho omonda tuko duka ya esima
0: nga
1: aho omunya mahika
0: ewa mabihika
1: musheba ndoko byala musheba ndaka sero ko byala abantu ne bakamu la mu Castro
0: bwala bakaka sero muso
1: antu ko yone mulume ko balume
0: yone mushakulo
1: ne mukama ko bakama
0: mushakulo
1: ikala mwana wetu
0: walova
1: ko mebe ke transporto yo
0: inga
1: hiro matsu omona anga kasha he kuno kulya bambaraka bangana susole ko peyo mo
0: walova
1: ikala est ce que ça va les amis
0: oui
1: je crois que ça va. Alors sini ya che lakini mtu anganapo krachi kwangura no puru ni chanso chikwangura
3: abe
1: ika lola hale mikro halia
3: ikisingali tu ene peso kolo.
1: Alors
2: ngene kuple
1: tatukwane kwama tunakwa mene
2: ndio
1: unashingoko olwembolo kimbolo ukimbalo juste wabuloko lutare lwendwa
2: we merci
1: nga donc ukata kere kolalo omutumina ni omonda
2: merci
1: tukalebye mi donc kundere ngoko lya uronge uri ku misa yo mupe
2: merci
1: omupe oyo akulingisa nende ni mupende
2: papa kaparai
1: ni perika parai
2: eh
1: simu na kubwela
2: simu
1: voilà
2: merci yo kaparai
1: e misa yo mupe ni kwame tuende balobolo ngoko lya ho unekwe misa yo mupe ye kaparai donc olumbolo kata kere kololo ukole lobo omutimini anio monda
2: Messi.
1: Luka bua lutichi
2: inga
1: oloka takene balu luka bua lutichi
2: lutenga besika lwa holo
1: akabuya sika lwa holo
2: akabesika lwa holo
1: ukole londeke omutimini anio monda
2: Messi.
1: Ngo mundu uyemisa yomupe ineko
2: Messi.
1: Très bien
2: wale kiti papa presida singa tashijua ne mwana sana muhole ile kukalungera
1: ndio
2: excuse wasalu balu bataye badi
1: yeah ama oma na makalera akendengera uyu namwendelea. Très bien. En tout cas, il est venu à couple, on va casser à couple.

0: voix des sans voix.
1: Wama yiro yoyo wote tamika nyashiko gore mono nyikushikirie
2: Baba na gesina shekosa ya gesina shechikari kumuka riunye wachakalu wa munga nichi Akali anwe chenzire esho njimba ngamu gure racho Obuli chinducho shikuwa kaya taganga muha jose ali changa bula
3: Baba lubanzalo ni kati yeyi kati yeyi yiyo lubanza
1: kati ya mashabia lubanzachi
3: Enjingo yenayo si yiriko matela ha? Atle ha ngawe ha amatela neyo
2: Sumuta rekisha neha murera hare baba mukwe na u
3: Kumbi na buira hano kunde bukache shonganga tangesha avere luma Tenene chingo ya uye mabishala ye nyibondi
1: Mukwe kwesu shu wati ya matela Lero wamanye hemu kakobashi
2: Aji baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanache Na nabia uweta matela Lero omunduka wetzerela Ebu kaji abiri vichuna Ebu kaji wabere luana kutu Lero mato tongo kere
1: Ahumu wa uluko mapirate wa mamatela Kwa ule rago haji
2: Manake baba muna tingwa kwene Nabirengala bumuadhi ninge ndingaru nda matela Wamani tusumiri ya mga matela uwene wayu Lero kuna heka mwone chana verite ngwa kwenene
1: kumbe wagore roho wache naba roho wache nabe noka hoha kaba mekamatela uwene
2: eduka ya chinaba irie noka yu hajikwe
1: omokuraze maye ave ningulo neriperuzi nimero 14 aha ya matela uwene original e galaxy classic awaliku molilo uwene ukele ya anua matela
4: asante sana wakulikiribantu wabata ya baboya inashikumureva anje yomulieyo inge wanete mukakulichu wena mukabia Nerekwa ma radio moto butembo beni. Eye kasero kuchitua eche kambali. Na yara tawe na vape vetru. Aba padere. Ituke kwa tutumwe randeke vapadere vetru. Ebe chikatolika. Omongo ayendele reba tomola. Nereha no mubi manirivwa. Pere Moize Kalemberia. Hau mana Filipe Makomera chef de programme. Na mukendi uli ya motogorend. Ne honorable kalambu wa misisa Timote. Na yuli okumetambo. Paka maholomo kageni naru nabiringa bunjesha kiri mugeni kuri amabuga byo yulunda hunda neruri narewe yo kageni donge kageni washinja ibukara kabantu babyabanje erenyikwama ne banje kutsebo abandi bari umuyiwe botembo abandi bandi mu province ye Ituri abandi bari mu province ye Nord Kivu abandi bari e Canada e Amerika abandi bari e Tanzania abaka kwa mechine mbacheno abandi Dar es Salaam Aba ande, yetuka yende vendro, yetuka washima, kinoche chende chetru, chanzwa, eche kasira, okumezo yetu alimandasyo, ya kato vachenava, omuhingania, omufanya biashara, omuyi, owanabotembo. Lakini ngendi wanete, volo volo kuba journaliste voshi, volo volo, tuahiririe mama, Abia kabia okumoto TV ku televizio mboya ayire kambali basi abiri tushigania muna wire ama byaze kwa okuluhande olwengeleza ini minute ya mahwa ini minute ya mahwa pole okwitwa ba journalist roboshi nokuchi handa bolo bo twama kwanze chihende chihende kino muna wire Tukende kwa maha abandu katre, abandu bane, kumbe tuwa hore kerera. Munga timba timbu mumuyi, neromuki kwa maha, evi obole mundu wa kabuga. Kurinabere buge vero ne vero, nga ye koma wala, nga kunga abandu, nga wera abandu, nisi aho wachenava, haha chiri akata liye kuweni, aho wachenava, haha liye evenru. Evendo yani ya mauta, amatela, efarine. Nero tutare hulikirera. Abando vano. Tutare ya matu wanda keba hulikiriri. Ika ulo mote mwanyaji. Nero iwuluwa hulikirera ndreki. Na uwa napata mwesomo. Okuyeba kabuga. Kundi wanganabe unamukule biashara. Kushishi weshi. Aho wetu mwaveni ngulo. Nimero 14. Na adrese na vire babu irante. Adrese yetu. Mabu tukaya ula mauta. Efarine. Ukaya ula. Okubindu tukare tana magetsi ni biskwiti. Neri uonelu wa henda. Hawa chenaba. Tuti nyumba yetu tuwabere kongola kwe dale. Tukahire kwe ranji. Neri we meti inati mbireho. Lakini tuti ya bandutu. Vana mwingira. Sariri wambo kunitwama lushe kwa dale abantu sibende ya uraraho abantu bagende nare no kundambieno aho wakatsu bakena abatu bakende kupokera eduka no ngomerere situta shanje tukwa miono
0: kute baba yeah yono na makuyano muduka mwe boheka terembwera abakiryanga bana mushawolo ko bindu bikurusa mu kenaba
5: haroni nje eri kenyina uti ko ndo bikaluma kena babenemo
0: ngabya byo wote ko nda akaruse produit kana sha tsana mamatela uti kuchi ne farina kana era kuya
5: nanguta no ko mapomade
0: nge pomade ya he mwala wetu
5: nanguta no ko malikia nanguta ku familia e body lisa inemo Nuambu ebe ndobe ne kabisa banduba mala uko bendo bahike bomezoche na bakende shungye bendo byonde kende eke
0: aho wa uhano bakiria bana mwanza ama uta wa makangania ya
5: bakiria banzire go bazamere go kabisa banduba hike ko mezo yetu ne mezo yetu ngai yetu
0: nabo mu buheka bakano lu watu betahano bakashaurira huwe
5: nda ke kabisa bakashabanje batamiri hi uta kabisa hi uta hi yetu ngai yetu
0: omagura ba abata bamenye mu kinaba omabagura cyahe kunderwa nuri ku radio moto butembo bene
5: abata bamenye mu kinaba muri mu aveni ngulo ni mu aveni ngulo tuwa bina hi ku mu aveni ngulo abulito owa kinaba ha ibagalwa kwangania mambo ha haria nerwa
0: ukabe wa marangu roma katso ba kinaba mu aveni ngulo bakana ku hebe ndubi mukabiye kuwene
5: aho ali bi yuwenenga kabisa kwa mabu tufunge chitu chimu bi yuweni wahika aho
0: abantu bo muheka mu hano bana bera munuwe
5: muno mu Eric waboheka hano kabisa ni nemezo yabo yabo kabisa banzira yo kutsevotse
0: bavuri semera hi uta heria scalaria
5: hi uta he nemo scalabo di lise malikia mfalme na bende
0: na makushima Eric.
5: Okay na ikutia na makushima.
0: Asante.
4: Simwa mabiyo wira bahurikirire. Simwa mabiyo wira ayone temwanyaje iyo ni muhinga ni atino. Ese washabye nerega nganga ngumu muyi genda ho wakatu bakinaba. Mwa mabiyo we hiuta katwala ewewe. Mwaka murachi ndo chomate. Shehe ka ole muna wira. Shaba nduba nzira. Tukarasha kwa maonde kande tuhorekerere. Karibo uwe byawo
0: hano yemezo kinaba na ina mutimbatimba ikaribia aire bakiria bukuwayo hano nene achikungu kutse mama
6: yehe
0: teri yiminyisho kumena ngukawula omonda hano uri ku radio moto butembo beni
6: yawula makasoki sagesse
0: sagesse unaverera urere omuduka kinaba
6: enga
0: ukabuka ndo muchi
6: epambese neskala ne vaseline
0: abantu bomwene omwa hano mu kikongo bana beriduka yawe yano kabisa yi yirendeke wabirivumisha yo ndeke
6: inga baba ereyo
0: bana berisha ule pambese
6: inga baka ulayo kutse
0: wama bwira bathe ba bamenye mulango wa kina ba umuvile wama babura cha mama
6: mama babura ne twaye yo bali baka ya rangura ko pambese ne vaseline neskala
0: bo aba teba menya omurango ono kundiyo nokaleta kabisa ebintu bya kina bakaleta oma babwera utichi abo mwene omwe chikungu omubaze omu musha mwiyi ibitayi
6: na mama babwera nti baye yo base babye pase pase bali bakasapuka seka
0: pase baye bakora hano
6: eh
0: wencho nani
6: njo sagesse
0: cha musha mama
6: cha musha Nasa wa ni mtiba kibakuye wa kona kia uza.
0: Kabe ni kabie?
6: Bei kobie.
0: Unazoe tu kuzia machinawe? Merci.
4: Shima mabiyo wira, wala betu. Shima mabiyo wira, itwe tunamu kolebi obuhinganya, tunamu kolebi ashar. Base, esu wara angora, utewe hiku mwenyumu. Omwenyumu na muave ningulo, ni deporte. Tukatisha kwa mawonde. Ayo ni matemwanyaji. Awonde yoyo. Na ayo tumuhure kerele.
0: Musha kuluwa silive pwekome mo honorable. Woma njimani hanoho mwanzera. Uwuto kumula wa singati mituka mbali.
7: Bo. Ndarara unashingo kwa uka yala bayeche. Ndeche eto.
0: Inga yala bayecho.
7: Basi. Nja honga na olerai.
0: Ubere ulerao china ukwe umaveni ngulo muhali.
7: Obungo wengano.
0: Ngano bore farine yuene.
7: Namatela.
0: Namatela dodomu.
7: Nario. basi aho tunavyo tukaye nje sina shi no mununga nganasha ya handa no mubi angabulahu ndi tukare nda kande shari chele ya uwa donge riwa mbo viangabulahu ngabite uwe mwibu wa mesebe revulahu
0: ukana tumaho nabandi bakili ya apare we uwe gere
7: nana tumaho nabandi
0: iba ya urama
7: na uwe nebe nibe wambo mutu kwe hika
0: ewa chibi yi nebeke hawa chenawe
7: uwe ne sari rehera kande hanuwene na usha kuluwa tuwe yesi mweni kunwe
0: ashibwe
7: mundu wa vandu rero tunamwe shisigwa mbo niba emi niya bakasa rangambo rero yono mundu wetu shanga tuwe chimbechi tuwene
0: na manzuka unyimani omonzera
7: ndola ngereko na manana
0: eh wa matela wa mwanye silve kwe kome
7: na manana omomu
0: enganu bor
7: wa sinja
0: anamura trai yuke kukota yendazi
7: anduka
0: akabie kabari bia ndeke
7: aho tunavya tuka ulera kabai kuwene situ shavya tuka ula ulewe munga viru ambo nani nani
0: abanyamu simba umaba uracha
7: haa abanyamu simbi ndi barero vya wai vani revera yekwe vya wakari yanga senda na chandera ne
0: wa makoma Kumara na kabere kama tulumana
7: ndeke
0: maisha nuende
7: koko
0: na mashimo
7: kunga chenayo
0: na makushima
7: wasini
4: simama biyo wira abo ni bakiria babererurera aho akatu bakinaba omaveni ngulo batahe ngulo twala muhendi tutsomane tutsomane oyuka lukubo oyo ni silivwe pwe kome ni honorable wetu Nimbuyi ya bandu aliyomu miaka nayo yerebwera bandu nayo chekama ulengano yani farine engano bor azam akawuraya ho wakatubakinaba nari ngasangala ewa byukabereriya rangure farine ewa tekayaho eyata shanga kokoti bintu bituwe ikakokote bintu bituwene engano bora ye originale Engano bora e azame e farine original tuna utakuyo neru tukako lemba tuti ol franga lwa wolo esho frango mungu abere kuheshio wase tu wase wolo ho wetu awakatsuba chenalo injeniri mukoseye wemezo ndiri mukoseye wemezo mubarebia nayo mubiri oyo enangane bonde batata tushera tuti e kilo chetu Yene 5 kilo enet silive pwe kome mwaka bwe bishebi umumukanya tabase twa biri wotichate emikate ka akakokota ya eyi kakukotiba mungano bor bandu bakalo bali yokubonje ba ulikiriri banzwa bagala betu bo baba ogundu munga musunga munaburenga bitimba ngatimba na masangano wonde ne mumachere Nayo mukamu kwama omulwa namabua amabuwa kwenene nayo tukata shamorekerera ngabimwe yihoka wondora nario esitwatsanga mumbihire ngabiyocha donge ebendube verende kimubeye yuwen yali mandasio yetu yakatsuba chenaba uhike rete dollar rete mafra kangi toyetu yirendeke bagala betu bare betu bo baba Bu mama, nyoba luana, tukarisha kwa mogu ndiono. Tukarisha kwa mogu ndi, na yu tukara venga kami bugatiki. Munga timba timba muna wire. Munga timba timba vate. Omoze chenaba, aishi, akare tevendo, ewe kawula ula. Kandi vya banduba leireko, kandi bidisa ndaya mevere ya bandu. Ama ut, vati ya nau, ama utaba, abare hamba, yono, na yu karibu.
0: Hanuna ni hoka ondora ahali ya wa machere ahali ya wa machere neromu wa mayono mutere muhole kirena okume nuko hala omondi
8: nga hala amo mumbere klovise mabroso
0: iwe mabroso
8: nje mabroso
0: neru emiko ule enichi
8: nga ule top line ngara urahe wa tenaba
0: abandu wabri anzayo
8: abandu wabri anzayo kotzevo mwashaba anje
0: hee aba mama na bababa wanamu kuhule rako
8: wanamu kuhule rako kotzevo hoka ondora hano kabisa mwashre umudiligilize muhano
0: wamabu gabiro vingahe e una muroma chenaba
8: na mabwa miaka 3 una muroma chenaba kabisa abate mwashe kabisa
9: kana suka mwamanze
8: amanze ndo mushonga omo ana kuti wati chashitakira pashenge bomo muyi
9: ari kuno kuti sunga vakakusagarara
8: avakasagara henga ngana ndo mashonga
9: nerukadi kwavo kwavo kavabura kuti
8: ganga vanatwe nyemuhone kazi dishiri tu
9: otia
8: eh ngaba hona
9: eh ndaruka kana haye
8: ekana mungashira buhera oko 4 kilometre kwaria
9: nyambuka lolwa buhera e unene ne chimbegeti chima mountain
8: kalo bora chimbegeti chima mountain to belala zanyesha na roma mako bana mugolo bana mashaba kagola
9: washinja
8: eh
9: na makushima so era mukali
8: yesi na era mukali chine museli batere
9: kone woti kae mama yukulo munyu
8: he ngana ndi mwati chati racho macho ngana mwati chatu ngana mwati chakabisa
9: wabirana na matela
8: amatela nangotayo byoshi
9: wa muwania
8: nangotayo no moto nangotayo
9: aha omu machere
8: he he mu machere nangotayo
9: tukagonge merci sana
8: sawa sawa
9: na makushima utomlawe
8: ngana ndo tukao la omu mumbere mabroso kulovise
9: ero hanu uri ku radio moto butembo beni
8: sawa
9: eh
4: Shima mabiyo wira. Ayo sine mwala wetu. Ni mumachere. Akalu kilometre ine ena na utu kulumbe geti. Mune top line. Ama utu wale kwe ngombe. Wale kwe ngombe chitangatanga. Achia yu akawula kutivu. Abanduba vili shimago. Na kwe nene. Ukulu wame nye reyoka hakaba hii uta hiatu. Wangane buti akali yemba kanyesa nyesa. Wangane buti akali yoba kwebo sabosa. Wangane buti akali ya maze wa masa masa. Musha kuluchina aba. Haumana basungu. Ebe yogu liye yuka vyo kajeria. Epoto. Utina inamara mucha bazungu vetu. Okumaezine kweyo. Kunde. Abandoba vili shima. Nero. Ewa unaute duka yao. Neru tu ewa vyo kajiniganige. Kajiniganige. Simu mabiyo wabandoko bakate obujombe. Ete mwanyaji. Abu ni vahingania. Niti omumuyiwe botembo. Sina nganza wando batano. Aba kawula yumubeye yuweni. Niti higo kuchinava. Chinavena no kubatano wali ya botembo. Chinavena ne kubo. Inga buwanete. Inyo bakiria. Inyo muna mshara ngororomu yetu. Obole mundo. Atumulawe. Obole mundu atumulawe. Inye bakiria betu. Inye mune mwasa. Omaveni ngulo. Muka shawolo kufarini. Muka shawolo kupambersi. Muka shawolo kupomade. Muka shawolo kugriseline. Muka shawolo kusikala. Tuna kuto kusikala mureto lufranga. Ebeke webere bere. Ehi kuhi kuhi. Ehi katendra yomubere kondreki. Aba kashenda matela. Inyo bakiria betu. Tubura burane. Kuma menyo mundu na kashara ngura matela. Kumbe na wanzo hawa betu. Tunakula ireku. Tunakula ireku. Ngaba he nimero. Kulisho nebisi na muenda. Okuba tebata nyikwama. He nimero ni 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 0 4 15 0 9 3 37 08 09 90 97 37 08. Inyuma mate kubujumbe, inyuma mati mwanyimu kama mutinu, aho wachinaba, aho wachinaba, mukana sunga, umula nama luna tako eribuat, nabri ulomoto, omobo machere. Nerunga sangali wika labore, e unautu ukepitele, nyongi mroka wazomobe kibia wekabia venene. Tuwa mabitu wa marete kontenele, neyende. Etuwa yehi kibusungu, tuwa yendu murisu. Etwa labo mamagete, tuka iya, tuka yenda venu. Shiba mtuwa wanzomu venene. Tuwa wanzomu kake. Kanditwa kengo mungu. Kanditwa teke sadaka. Kanditwa shicha na babuti. Tuteripi mabaluana. Tuteripi mabagalabaye. Tuteripi mabarebetu. Ehandi abasika bakare ndera ya. Maligirina nda musunga babu mababu mabanamule nderia. Na nasungo musika kare ndera ya. Nabere minyoha wachena. Shicha na babuti. Tuteripi mabaluana. Tuteripi mabagalabaye. Tuteripi mabarebetu. Ehandi abasika bakare ndera ya. Maligirina nda musunga babu mababu mabanamule nderia. Na nasungo musika kare ndera ya. Nabere minyoha wachena. Shicha na babuti. Tuteripi mabaluana. Tuteripi mabagalabaye. tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye tuteripi mabare betu eha ndi abasika bakalendera ya maligirina nda musunga babo mabawo mabana mulenderia na nasungo musika kalenderia te na bare menyeho wache na chicha na babuti tuteripi mabalwana tuteripi mabagalabaye

0: pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena tshitshe na vhavuti tuteri pima vha lwana tuteri pima vha galavaye tuteri pima vhare vhethu e handi a vhasika vha kalendera ya maligiri na ndamusu nga vhahuma vhahuma vha na mulenderia na nasungo musika kalendera ya ti e na vhare minyoho wa tshena vha aundi a mavhe handrika ati ni na salimia silivwe pwe kome oyo ni mwonorable yu katume matangazo au radio moto ati isho ndambisha mahwa lakini ngevwaneti tushaendelere kwama evende vihendri yenu ya mavya giseter avate vasunge chereria si mutu wa maha mukasane mukende sunge chereria umgologolo erie munavwire nine shikika diziwiter esashimwa mavisula ni woweduka umavisula wasunga vakilia na utu na ingandelere sava kutsivu baba katika jina la Yesu wa Nazareti nina ombeya wa komersa Mungu uwabariki ubariki mzee Chenava na bakilia yake yote bata mute amen okuri na rise neri amugala neri chiri mukibwirira ni vice president wa ba honorable Kalambu wa Misisa Timote na ayukale komure ngina bahikako radio mabwandeke ni mwana wa bulume bakama holamo kageni kageni washinja ukira muchichanda chawo wabikeka tushaendelere kwa mebende behende basi bape betu humu wani ya mukana tachinemba abakara ni nyomungu endeli batia kanda na reba tumula tuwe shikia kutema
1: Radio Moto Butembo Beni.